ọkpa ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị. Ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ asị ma ọ bụ n'ori ada eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ya ahụ ahụ, ejiri ya esi nri. Ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe ahụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji wee takwuru eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe ịlachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọbọgwụ ọnwụ na nyụrụ mgbume ya anyụpụ ya n'abana. Akụ ọnwụ na fechaa ka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa akwa. Ọ bụrụ ozi mmụ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee.

ojirila otu ojila nkeji abụọ wee gafete elekere atọ nke ehihie igbo ndị ọma na-ege ntị ya na-ewetara gị akụkọ si eme tata bụ eke abalị itoolu n'ọnwa juu n'afọ 2026 n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 FM Enugu. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Ndị omekome egbuola onye agha na mmadụ anọ ndị nkịtị. Wide Shaibu ezigarala ndị isi ụlọakụ obodo ozi. Edola ndị isi ọhụrụ n'otu NULGE n'iyi ọrụ. N'ihe egwuregwu, ngalaba egwuregwu obodo Iran ebola USA ebubo. N'ihe ntụrụndụ, Tubaba ekelela nwa ya n'emume nkụcha akwụkwọ sekọndịrị. Anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe anyị ga-alọghachi. Aha m bụ Chris Frank Ndokoba.

Ndị agha obodo Nigeria ekwuputala na egbuola otu onye agha nakwa mmadụ anọ ndị ọzọ ejiji n'ihe mberede mwakpo nke ndị ntọ mmadụ bịara ịtọrọ ndị ọkachamara si obodo China n'ime obodo Magbon dị na Mowe na mpaghara Obafemi Owode local government in Ogun State. Ọ bụ onye isi mmekọrịta ọhanaeze nke ndị agha na mpaghara 35 Artillery Brigade Alamala na Abiokuta Ideregi Akari kpughere nke a n'okwu ebipụtara nye ndị nta akụkọ taa, bụ nke kwuru na e gburu otu onye ntọ mmadụ n'oge mbuso agha ahụ, ebe otu onye agha ọzọ na ndị uwe ojii abụọ natara mmerụ ahụ egbe. Ọ kọwara na njikọ ndị nchekwa ahụ, bụ nke gụnyere ndị agha na ndị uwe ojii, na-aga ịza oku mberede akpọrọ ha mgbe ndị omekome a na-enye enyo na ha bụ ndị ntọ mmadụ wakporo ha n'ike site n'ime ọhịa n'akụkụ ebe a na-arụ ọrụ, bụ ebe ndị ọrụ ahụ si China nọ. Onyeisi ndị ọrụ agha n'obodo Waidi Shaibu agbaala ume nye ụlọakụ ndị nọkasị n'obodo Naijiria ka ha gbaa mbọ ịhụ na ha nyere aka n'ibuso agha megide ọnọdụ nchekwa nakwa omume ndị oyi egwu site n'ikpughe ndị ji ego akwado mpụ n'obodo Naijiria. Ọ kwudosiri ike na ngalaba ego n'obodo ka nwere nnukwute ọrụ na atụmatụ nchekwa obodo. Okwu nke onye nkwuchite okwu ndị agha Apolonia Anele kwupụtara kọwara na Shaibu rịọrọ ya bụ arịrịọ mgbe ọ na-anabata onye isi oche nke ndị isi ụlọakụ niile n'obodo Oliver Alawuba mgbe ọ bịara izute ya n'isi ụlọ ọrụ ndị agha dị na Abuja. Shaibu gwara Alawuba ka o were ọnọdụ ya dịka onye isi ndị isi ụlọakụ kpọkọta ngalaba ụlọ ego niile n'obodo ka ha dọnye ukwu n'atụmatụ ahụ. Ndị isi ọhụrụ n'otu ndị ọrụ local government n'obodo Nigeria, Nigeria Union of Local Government Employees, NULGE, n'Enugu steeti, n'okpuru onye isi oche Udoagha Ani, abụrụla ndị edurula n'iyi ọrụ na ngwụcha izu gara aga n'ụlọ nkwari akụ Barcelona Hotel dị na New Haven, Enugu steeti. Ọ bụ osote onye isi n'uge na mpaghara ala Igbo, Lambert Onuigbo, chịkọbara ya bụ emume ma nọchie anya onyeisi n'oge n'obodo Naijiria Aliyu Kankara. Ọ gbara ume nye ndị isi ọhụrụ ahụ ka ha gbaa nnọọ mbọ na-enwe mkparịta ụka n'etiti ha na gọọmenti steeti maka gọọmenti mpaghara local government, maka ọdịmma gọọmenti mpaghara local government, maka ndị ọrụ niile n'okpuru mpaghara local government. N'ozi ekele ya, onyeisi ọchịchị n'otu ahụ nke na-apụ apụ Kenneth Ugweze gosipụtara nnukwute aṅụrị nye n'oge n'Enugu steeti maka nkwado ha nyere ya na udo agha n'oge ọchịchị ha nke mbụ. Ọ gbara ume nye onyeisi ha ọhụrụ na steeti ka ọ gaa n'ihu na-achịkwa onye ọbụla nke ọma n'ọchịchị ya. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe ị ga-alọghachi. Thank you.